0: etu kofo a meja onhine de won free you da baaye no mu
1: kai
0: na mate wonka se enyame honhom wo mu na wanhunu wo mu anitie na wanhunu anitie
1: kai
0: ne nimnie ni yansa eche ne so amen
1: amen bible say onhine na boga neza so da ye bi na nyanku nkyerefo ne paade ahunifo ene te se wona omususu se omwo omoya powerful bonsama mo omu tumi bi omoya powerful nyina bonsama betre ne tumi nyina magician fo ho anwanfo sabre no so na nya enya asem ketwa omutimi kanche menso nyina to ne ade ade enso ohina buket na la so daya obi eni wo betima kire na se and I'm saying, where may be war? And did Daniel? Go friend, man. Oko ayano aso ayene. Oda ayen met him atirasi. Hey, now oh mama, one ayo to me abba. Obi eni wa ayo to me akadayen. Na na ayo zamne se. Then yango pon pesu ayi bibia. Dayena ono angasa su ayeno o angkai. Na buka dnez angkai. Ose obi angkai no nonsa antre nasi. Asem we asem emre. And go, what did you say? One hour, or susan more to me, no? And go, my back, Diana and Jazz, but obedient to me. To a friend from Munina by Bible, so from Munina by obedient to me, Uncle Diana and Jazz. Pema Dan, they know your youth. Why are you two? I can't say so, Henny. My abbey. My name upon for Azaria and Annie and Azaria and Annie and Michelle. Yen kodi muada nansa. Wom kodi muada mpa. Na nyanko pon eyi on hine da yena treno. No wa trena siye. So on hine. Won sem yaba utrim. Wa fa utrima gini bise ube yese ube yese ube yese. Into on hine. Bema dan yet. Nyami utumi. Wabetre on hine da yase. That's it. Nabukadnezar.
0: Amen.
1: Ave de a kung fu. One fu pia silence. Me say, omunyameno. We need to me be a omunyameno. Ni to me and drew ye nyango pon to mwa. Evano. El Yahua. Kado is Israel no. Andi, Bama Daniel su jiname rade. Onoso anwu tiemu. Nyame umane wonu muntino. Onoso. Obi dai awaso awankai o katre no tre na se enti nyakopo bo mi ni umi enu kokwa ono modivo yo we so aka se wiem ro behwe hum na gun yeso se sa hum no enye boni se tre boni mu sa hum na ma de me difo atrofo no edi nuraso so nipa ni so sa se nkom tro sa se se ene wi asina etim se se Se se, eme bunu nyina e ya sei. Ya bra boy ya sei. Ha? No be sia bema pa na bibitua na pampamu. Ya se me ya rasta. Unu rasta homra. Abaya no ma sisa ne hwim na sumu ne ebi de danansa ebi no bom mfunu mamu. Tabi tabi tabi. Male Rebecca ne ema kronkron fo sa brabo we o ma mo and sister me tofu and anyo me pacho bebre sa ti bi nyina wo wure mu agai enye sofo ne nka nche ya ka kire onne se sa no ma hodo ne nyina aya ma na man ne suban babo na ka aya ma na man ne ti wade e o mo yo ntim fa hun komu bi obi kunu obete young girl umpna fo 25 aden Nampoya nyame somfo na egua sol dem kura no obi dia dearness ne dia low kura tre ara ye de wi ase ko hen mranto ane maba ese ye ma nyame honhom tre ye mu se de enti mbato sa na na sante ne se waso da ye bi opo bi ma na betre na se sister bra se ye frawa se anyimfie ye betime dine o man tem wadanse ye wo ba bi wo ho ye ba ma bi wo ha nyame honhom wo